0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bo.
1: Kailo ko nang ko, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai breeze walk, napo nga iso punguyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teka kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Tengok nak kopi sini mantan di masa ni sumiran tanta nu mina manau mina kopi tata neban hati jam kesia mapa tak pedam tolu mini tak kesabon he tidak kayu nanti kau pasti kau kemari kayu di kali perang odi tika selimban boros di sini nanggo aku nak buat tim pada bayi no alasan nak oleh segi nawa di kayu nak orang ada sinding sinding nulu dek kesabon di ti nak ini sesambut nega ginawa di kayu orang awang ini sinding di ti kya bahama tapi naik kau habar hati jam kesia mapa tak pedam tolu mini kesabon kakal tak kau pada bayan moga ringau pegelun dari kata jam kau pada misak ke sabun tu jam kau pada misak ke sabun mungkin nang otak kau di ti kabar keningau FM bahama menuang data bayan moga ringau tapi naik kau wara ota dua sundait di nano ku manta di ti mogi kinangau baik kau rupa manta kau pun balai sundait di kumwa isak ya. Eh tidak pun sundai teman tadi tapi naik isegiati. Enggak dengaran dis ya. Kau bisa nangan kau sabun ku madia di Jack Lee ke Siti alas sana lidas tinan papan aku raja ikonti tada baino om tadau tadau waro sundait ku pekiraitan ku mad mo kikinongo radio keningo FM sundait na petinga memuraha nagi bobogon om amu nagi memuraha tibason hingga na sundait ku di Jack Lee pun siku menerima sundait ku kasio kau siku ku madia kata pinai ay sedimah ngaran pina surat disio ngaran na po hitid WhatsApp daw nga ilinus kya. Pasi ko kumari ka tabi na ilinus. Madi ko yung sunday titi. Sunday na po tinga mumuraha na gibobogon amo na gimumuraha tibason. Wara di hiti na nimbar kya. Iloy sliyon to bukas siya tukoy. Taigya. To bumairi ka di inuil ka bago kya. Tukoy. Ayna pa di kayo ha pasurata si Simbar di kayo tapi nai anaro po timpo gisamda jam ka pada misa kesabon anaro po timpo haro po timpo motok di kayo mo soro-soro da si Simbar sunday tako da kesabon di ti mandong di ti ababayan mo koringa nga kada ko susa tapi nai o Simbar na pati isa sunday di ko mo isa tinga waro po isa pagwago sunday adit minandot patahako adat makikinango nagi kya Ron kanapa Ron nga tuba admarinos nga togo kadikawago ato butay ko tuwa tapayas nonsok kadi Manuel mamuraha nagi bobogo nam amo nagi mamuraha tibason kakya muhango ko di si Simbardit ay natigardit opo no kakya si Simbardit full kan boros na suway tambaw punubos sadak kadi sonson. Mana pada kayu Simbaro, mana pada kayu Simbaro, warna posisi Simbar di kayu kya, mana pada kayu foto do, maya di ti WhatsApp keninga FM, idkusung isa siam 58 siam 68 68. Arana gitih di minan Simbar maya di ti WhatsApp kesawan nabay na, say giyati Francis tu ya, akon ko poring kan talo DJ kasya tu, kaya giya, poring. Mana pada kayu pasurato, waro potimpu, waro potimpu. Agumot si Simbar de kayo. Kaya ko, sanang nakapiyo. Sanang nakapiyo si Simbar de kayo kasaban dito. Mata na paggaman bantayan nga ha, DJ Kle, botik to'y pulutan kasi. Hey, Jimmy, to bugi arihos ka. O, ayakin kapiyo kaya, manimbar. Mamuraha nagi bobogan amo nagi mamuraha tibasan ka. Ito na po sundayt mantok pa ilaan nga manta diti magkikinang otoko di tapi na linus. Linus maringking kantati. Intangan ko no po hitid doi ngaran ni WhatsApp daw. Ay sige pinasurat daw ngaran kya. Aran nagi mungu diyo. No di ngaran do radio ti mantok pa ilaan tapi na ikungawi. Abay na ti magkinang otoko diti radio Malaysia keningaw FM. Bana ti na po nga makinangaw ko dot koslimbahan boros dusun miyampay dago di Chekle. Koslimbahan boros dusun na patinga katimbo na jam kasiam kasabon gisam jam ka padam duwa datang adaw. Kya, ti kita daw. Nangko kantor di DJ tukoy. Eh, Frederick pulut gaya di DJ. May na pa di kayo, hay po surata si Simbar di kayo kya. Adama to magandad-gandad, magihum-gihum ako si Simbar. Oh, tapat ka piya. Haro na bagyan ako Simbar nga maganda do kung magihum ako dit. Dit anaro si Simbar kang kudag kyo.
Bahan macam kesiam apa tu badan walu mini tak kesabun. Karena apa tu milang pus mewalih ginawa. Sini mata di Clarice John mata pini apa tan di Abu Bakar Ella teke ampal silik-silik do matonu.

Kan aku biasa ni mata di Joy Juhili Ibit Kasarahan E di Sin Tuong Tuong. Bina gue bita tanpa ada tijam ku hapa dapat mini tak kesabun hiti dah kaya nanta kau. Pasika ku madi kayu ngawita insanan kia di tak kesari mana kau dung dahai. Amna gidi kakak lapu irang wadi tiga selimpan boros sedusin mata pidi jam ku siam kesabun. Bada ti senjam nadi kia. Bada tijam ku hapa dapat mini tak kesabun. Ngapain ku rupa kadali huay. Adot kakal tak kupai da babayan mo geringau. Warah ti iso ho sundai takau. Sundai ti kumo iso. Warah duo sundai takau da tadawa di titik. Sundai tapak kumo iso tinga memurahan nagi bobo genom amu nagi memurahan ti basen ka. Agu mo nakasara din ako simbar. Si simbar na patinga tobu. Ngawara pa iso. Ditanda don kumandi kaya simbar. Tobu nu. Nu da tobu. main apa di kayu? Pasurata si simbar di kayu. Simbar na po di kayu ti sundai ti kumaiso nga waro po iso po kawago sundai toko. Mau nang di tiaba mayan mo keringa, okay? Apa yang kerapa pas ikaw mentok na si simbar di kayu di pinatan maya di ti WhatsApp iti manta di nang kadigyari. Si simbar na po nga si simbar na sundai na po nga tapayas ka di JJM kaya akon kagya tapayas iti tepinay. Para nage di minanimbar na tondo yutong ka di tenong ako kaya rakun na karong ako kaya. Apan nga tondo yutong titong pinay. Ama, nang gandi nga witi. Manta di. Hari ni majanun, kompom na rito butay ko galaga ka di hari ni kya. Isalalo ang ngayon dahay pinti puy daun do tulu di gulam mamasa mo'y tindak hilabawang pagalan kasiyo.

0: Kalingaw FM, yahay tinimungan wiri-wiri.
1: O tumbayan o pod, agangaw ko mo na rimono na po. Sundong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinungo.

0: Kabisayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Into Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Tagaw, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon ra kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.